Akay tichonah kanapnoh ginis lahubal, itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yinghonok sa mahanil ko programa.